be sala ito te sala mali din wa to te sala yande ma be sala ito te sala mali din wa to te sala yande ene be sala ito te sala mali din wa to te sala yande